parfois pile ti moun. Et nous connaît qui jan gon série de l'autre groupe ethnique qui vini ici qui fait petit. Il fait un pile petit par rapport à femme blanche. Monsieur Ovin, ouais, moun ki supremaciste blanc yo, il dit ah, nan kout kat sa, nou chire. Parce que si moun gab vin nan peyi a, ap vin fè, peti fè ti moun, pitit yo, ke yo kelke swa statu yo, se Amerike yo ye, moun sa yo apri von mouman, yap depase nou. Yap depase nou nan nombre, e nou menm nap suspon vin ou majorite isi. Se lan sans sa, gon teori ki do, race is destiny. Puisque, ou vin jwen, nan politik d'immigration ki aplike nan sosyete ya, jan ekonomi an konstruy, jan an seri de lwa fèt, ki jan yo moun nan soti an Azi, li vinisit, ou wè, ou komanse wè politisyen asyatik nan diferan nivou nan sosyete ya. Ou komanse wè politisyen panyol nan diferan nivou nan sosyete ya. Ou wè politisyen indyen nan diferan nivou nan sosyete ya. Ou wè politisyen noa ki se piti te ya nan zin seten mezur, men ki pa jam jwi privilèj piti te ya, men ki kanmèm gon vizibilite lò aptan pale de Black Pocus, sa di ou an pil bagay de sa kap pase nan sosyete ya, de goup moun ki te kaziman ou mwen invizib avan, yo vin mwen seten vizibilite a kos don seri de lwa ki vin fet. Gen toujou gen goun men kap fet pou yo empeshe vizibilite sa manifeste, tradwi dan on form de reprezentasyon ki vin challenge reprezentativite blan. Mpa pa lon suje fasil a sou la. Men son suje ke tout Ayisyen ko al nan kolej, ko pal nan kolej, sa son devwa d'edukasyon sivik pou nou kompren sosyete ya. E nou pal kompren ni pi bien, lo gade pou ki sa gonsey de moun ki pratikman pa pou ki sa gonsey de moun ki pratikman pa genyen e opotunite pou yo gen defans isi e pou sa gonsey de goup moun yo pa vle. Lè ou pren desisyon pou voye 350 000 Ayisyen ak Siryen toune lakay yo. Si 350 000 moun sa yo, se ton Norvejyen ou te yo, ou pa sou ta pou yo toune? Ou sonje sa prezident Trump te di, pou ki sa se moun sa yo? Moun sou soti lan tou latrine sa yo ya pou yon. Pou ki sa va voye Norvejyen? Pou sa va voye Australien? E bon, pou sa va voye Autrichien? Pou sa va voye German? I va dite di German. Nan, men pou sa se sa yo? Moun ki va asemble nou, e moun ki soti salre le peyi tou latrin yo. Se di ke, nan reprezentatif sion prezident gen la tèt, ti salre tip de moun ni vle la sosyete a, ki kompoze strat sosyal yo e rasyal yo, gon tip de moun ni vle wè. Gon tip de moun ni pa vle wè. Or, pardon, le tip de moun sa yo, retrouve yo nan situasyon kote yap monte nan sosyete ya. Yo vin city council, yo state senate, yo congressman, yo vin ap senate, yap mache sou prezidans. Yo pa rete nan kwen yo, jan ou ta apanse yo ta vle, yo ta vle yo rete. Pa bliye prinsip ki di ras se destine ya. Le race se destine, se di ke si race blanche pap grandi, si race panyol kap grandi, race noa kap grandi,